Mogwa rin kimanga ake wuchia shokonga muti a mochima mogwa manga a wo shokonga ke tofula nga ma te pu banya shokonga a ti banya shokonga ma sa ke a yibela yi ji he gole chonga a wo rekali sungu do manga ba nga ti mula ke nyi mo kwa nyi sa mo shokonga a de ba ke a wo shora pi ma yunga a ma ke a wo banchi nga a wo banchi